0: bera terer amma cha ga timbaro na mi olei tamge
1: en gipta ya ta
0: kongo ga sa amma kongo ga na mu derset no nga i tere ga sa kongo tenga ko e ke go ne ga mangune e ngali ane ga mi saia maile a go chatchi la ba ye mu mwange le charchi ne magar na to shaga ba mu to inde ta go corona ni a ga bero ise ke terte Hey, ngala alwe jeng kitabut ab Joshua, ageng kamu, abai bai ngalian darnon, amu mami garnet, agatuhul teglitine, asa ko bikay ko bago tap Jehovah. May wanai ko legi bago at siya ko. Amma cha amma gongo yara tere ramu, irutian ang kago nukapesa, o gimite, kaya gimite sa jamu kulelwe kasi, ako get, eglay ni Jehovah asa ko tonon ko bate, ako ko ne gimnate. Gimagitun ko Joshua. Tengele gimang musa logap Israel and Misil. Ako nga ko baka kenetu siya. Ko namang ina Joshua. Nakele mga gongoy. Tengele. En yung kirebunu. Kamarge apetu siya keba yung gulu. Oge na tayo kong niya ito. Ang gato gigabur. Sigi kwa ko ugit. Nagi uwa kitiya kasaratan. Kung magupungan na asin nga namin danasa. Nyo geto sa tay, ako berure chuhova, ako nga hindi ko kele lachen, kuyo ka mga liyo. Amun, magumacha wala ko mei mugule. Ako tinda giyu, kuma mei mugule lara pere. Ango ka mei mugule, ko tucheche sa leli tabe mon. Lakin nigi macha rapto sa gibure ngo liyo nga chuhova. Ako teche inoto.
1: Gengay.
0: Na moki gane sa inyo, nagoya isi suktak lokol cha, kumabilis na kararan. Ako kando iti obtukul, inato masyeru yote rik. Elangat Joseph Toya Basale nat kirui ala ni sa me mi witi ne ku re bere ai ti si ala ni so she ke mi union ala se ke mo una le ngani so she so ko ke mi ka keri rei ne da
1: Kongoi
0: ga pesa ko beru ringo mu to inde a go beru ri en betu
1: Kongoi thank you sana all right Tony Ruby can be some again a mi witi le go to digiti number 4 gitu go sanene e maji digiti number 4 not in about border Kogili jona njini nkuni kutumwa kekiri yone toka amwaje ikasene jina otani mitini yone Nitok nipo star 274 ash Nitok nipo star 274 ash Eni nkuni kituko stenene tikiti number 4 Tili nkuni tikiti sek Oye Gotika amenyi tikiti sek sumo Inkili jitene iko nyosi iko 160,000 Kuchitone tumwa kutil Ako tikiti ite Nikiki nikonyi tikiti sek sumo kem Changi mkuni biki wa igwane wa mponas, ponas, ponas, ponas, ponas. Kutikili tumwa inyi tikiti sik. Sumo ge. Nitang nipo star 274. Aje, tikiti number 4. E tikiti number 4 kituko stoni ni 160,000. Amwaji, nkotika ye tikiti sumo. Itas tikiti sik oing. Ini yoni to kituko stoni ni. Nitang nipo star 274. Aje, Tikiti number 4 on your big and big sum again. In your good August in any. All right, Thomas, Caribou?
2: Yes, Wana. Wana, to be Arab there.
1: Amen, amen, amen, amen, amen.
2: Amen. Mujhe kuto mangune ni kungunet ngadion lagi buat lagi ni mujhe mangune lo kungera na terer kumi kumi ekini lo lo agin bas dikai kungo janto na kumi era terer koi koi ganam dia na kumu agin tanya pasca gule mujhe kuto mangu mangune kondo ini kungu lagi ni yei gitu na kuan mujhe sekarang ni ngan kungu ngat agi itu kubo apa sa agi janto na bayi ngan mukta itu era terer ni amaja leji basa da basa giroti ni gitto reti gira muchango e se giroti ni ago ogle mi tore kora basa me bai ke bo giroti na bala basa ucha ogun de bo gara tere koi tinya gara basa na bai cha ju ko kap ke mo gara tinya ra be gara
1: right

0: outra vez, tô na verdade, não vai nem vai.
1: Yes, sir.
0: Vem.
1: Aham.
0: Agora a ramota é vai tua, tá? Agora é de Brasil, guana. Alá, meu meio tem cunhão.
1: Lingo, turgo, tios, comem, pole. Sunday special, go eating, ongo.
0: Sunday special, ok. Sunday special, go eating, ué.
1: Ei.
0: Alá, vai. Ah, não, minha voz, você tá na mão, povo.
1: Are boss wa se wo gomete?
0: Ana me. Iyo?
1: Are ki gomete boss wa se?
0: Ana. Na na me nge puri de te basi we.
1: Eh eh.
0: Ye be ta boro.
1: Ye be
0: ta boro.
1: Mhm.
0: Ke puri na so e ti gwan ye puri na so e to ndugu.
1: Ye ma na le ki jutye puri ga so e to e.
0: Agi na ra mo te wa to ata be so ni ndugu yango.
1: Agi le ne tu ko lo.
2: I'm going to go to the house. Asuma roto roto ngile gike to amachori te bigbig yo nambi nabagiri cho so amwa ko ngwe gabza
1: kome imay bigbig
2: wara so sande special ko ki e matina e bigbig o chore bichuo ko acham je chore bigbig a problem so mo ngena ngiso sim ko ko ira tini ro eta gi ruwe ngo si ko so ngochute e ko ya chegi tu chori pe so I sande ko ki special tabet ko eche para ga diorete basta ki lule Mujimari chat kile lagi tu ecili kimi maslem ane pasar ane bawa pasta ger bate. Aku mujimari tu tu. Aku tu bun sunday tu. Aku tiga afkin ni aku basi se. Ongi neto mai se ku. Evas kau ecio bo. Ige si kaya ganesa. Kongo ni neto ane to menikilah tak kie kuri ganes. Kongo.
1: Eh jeb kuri yang jeb jebas.
3: Hello. Yeah.
1: Yang muneo kaku.
3: Yang muneo. Amigo, mi amo nani.
1: Ami tego mi aga nega, bisa.
3: Ina rudu bane de ni de ni lwa de gaze gaze.
1: Mati tutu.
3: Eh, gilele ki teka de mambo tu geta ko le jin awu agi yuwa ki fuwe ni mpo ko le ko ogo magi tutu. Ani nyue ina ni yade jeno ta ne famo.
1: Mami tega bisa.
3: Ini sa de special de ni ro mambo ju.
1: Mhm.
3: Kala tau ni ni lamba ke tese cha ni mai se parai si.
1: Yes.
3: Aku setiap tu kerja, baca aja film, putih itu aja semua tu. In kini dah jaya ke apa tu? Harap langat tu. Agi ini.
1: Uh-huh.
3: Agi roti pun nampak mungil. Agi masih apa kerja orang tu kulinye?
1: Yes.
3: Ilyen kerja apa tu? Nengah larang deh nampak mai mata. Kuri guru kong, ikut kong kan jarang deh. Tadi itu elok. Ah, tapi kalau di mesin ini nampak sebenar tu, susu kong juga nyuguh boleh sih. Nampak tak kong meeting apa kat? Tapi kini cuma mai mata.
1: Aiyah.
3: Ibu tu tahu kan dia, dia mana ni? Dia cakap sekarang tu masih ada tu yang lepas tak kau. Dia ini juga balik sunyi ada.
1: Safi, ni tak kuda. Guru cita, agak ramai benar tu negri Ronald.
4: Wei Webster.
1: Ya muno.
4: Aku nak studio.
1: Bye studio.
4: Aja mereka.
1: Mhm.
4: Lala ni saya dia tu yang tinggal di mana ye?
1: Di mana ya Riaz?
4: Kimi. Indana area so bas.
1: Aha.
4: Jamu agar orang ngah pole, go pole ni nua tu dia tu je bas. Tapi ni dek kita na na boleh apa dulu bas.
1: Ah pole.
4: Ini tenra rambe. Alini masya betul gun. Orang yang bagai torat raya darambe.
1: Ah iya.
4: Ini apa tu dia tu? Kipsing ke? Kita ke? Orang yang bagai torat raya darambe dia gua nuri baru nua bas.
1: Aha.
4: Kamu kiri. Special sah deh, wujud tu je bas.
1: Yes.
4: Arab kau yang kami punya tu amori pun,
1: kotas
4: tak. Agaknya betul amori. Lihat tinggal lelaki, saya mirok. Aku arujanan mirok. Agak maila beluai perenang itu je. Agaknya dua beril.
1: Aha.
4: Agak dia orang cakap cakap. Agak leh tuul tuul diwasta.
1: Ile netugulo.
4: Kwe njoe no waginde na aginde na mangwa dito, ngwa dite meto.
1: Si afisa na ko missing Joan ngi sutere.
5: Pamra wa sara kor.
1: Ami ta ko mye Joan ya mune.
5: Ata ma ya mune te si na ta ta ka.
1: Are bai bai ta che fe me sa mune sutere.
5: Para ngi sutere le landa na afisa. Awo usa la bileta ko mota.
1: Aha.
5: Ana matrix cruz cruz cruz cargada na ta te cruz ya te vas a vale ni tar tasto go mama
1: aha
5: ana macha sande to así ya su terena ah si yo agna ti te margina para ni bon garu tu ago go macha te
1: o
5: si ana na mene yo por cha ko su te su teren ana te aga ya ne pura aga ni ne lo yo ne itna te asion gro su mai ni ta na ta ni ne yo ne amare je so ta su ra ni ta ni ne je bu na ago ti bo te ta sa tu agi
1: I'm going to go to the house.
6: Anda mga mula na mga tesiyeto.
1: Bye bye, kita siyan.
6: Eh, ropa mga ako. Una yung sande yun. Guru ka basta.
1: Agara ara sande ka pisa.
6: Eh, mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga sande yun. Mga mga sande katte niya nga kapchuna rito. Kapchuna nesi mga iti yun.
1: Iko tuwan jichon ka pisa?
6: Erta ano ba nito? Ito, ure nito. Banya kasu yun. Banya kasu chang shun yun. Ure nito. Ero, ito katchuna rito. Kapasa, ipo hata na wanam jibara. Kapasa, ere, lo nye tulwe tu chenge. Diyan na pa mga kuso. Ate, lahan tulwe tu. Ate, kasku mye go. Rwepsta.
1: Aha.
6: Nubu sande buwa na maiti katua masyapu tu kule nile mi buwa na wali ni mi pa mo buwa na ropa mo
1: kwa le iwe
6: eh mo
1: magite magita magito ribe si ngale chuki ke mo ila cho na cho ni
6: are ini we kwa le iwe
1: eh
6: are ni kwa le ku re ngale ngato ke lap de ta ke de sini se kwa jo bare kam da un tere mi at ke da bagi je kwa kya ne manu wo ni ra mo mo mi
1: velimo le ga mi li la ke nyoro ne basta jam ke buana
7: ai ke ga to ne ke lo to agi se ku we sin ni le tan de kwa we ku ju
1: Robi gini kan?
7: Yang nampak sister.
1: Robi.
7: Ya lepuri kuca.
1: Eh.
7: Agla kaji bersuara le.
1: Yes.
7: Ag tu pun ni, kau bersih darab aja deh jenis ada. Poh, bilu mana bel?
1: Robi gini kan ni we? Orang dua minyak ni limba kelia. Eva setoni ni limba sekamian.
8: Rawari.
1: Yes.
8: Aku nak kata dia ni.
1: Bye bye, tajah fe. Mamu nak milila.
8: Saya ni ni lah, mahu gaya tu kita ni eru kami boleh. Mau anda mana malu ke si cawar biru kita tu tak boleh enti.
1: Aha.
8: Aku boleh teren.
1: Yes.
8: Kita ni liara. So, ada pura orang lepas saya ni juga ni ni kau ni kalau jangan tak ni baru kau terstan eh, ni kita ada pura.
1: Aha.
8: Orang kita kau terstan eh, kau kau ni baru kita ni budget. Lagi ni kau mahu kau ni biker jangan budget orang pura.
1: Are you agile ga in budget? Me am budget no to gara.
8: E wo ma nai no na gur wa den ta ke te te be ga ke le budget go ginde mo ginde. O ginde na an boy ni fu ke le e wo am ba ke le fi. Ai le ta da gara ne. Ah ang so mo ko ta ko ida no.
1: Wa ma na wa ra apje list ni gi ngu nge.
8: Eh.
1: Agera le u raise ibe 57,000 ba.
8: Baik, tengok tu. Ini pun kita tak boleh jual. Anu, barang itu nak buat ni sangat. Kau rasa banyak orang ini 18 tu.
1: Eh, ya itu kau mai tio. Tatah, macam cuma tanya kau lihat gitu ya.
8: masikina yange lagi mira semua abgur masikira masikina kuisi uang bija mama aku minyak nak emu agi le biji iban suplemen dari ye tesis jo di jawa jawa itu kugiri jo tu kena agak
1: Hey, better net to a Gaston.
8: And of course,
1: yes,
8: you know, ladies, you may never be a Pusiam, Ogi of you, Nune, go get Magina, go not give Mago, not any young girl, get it up, we're going to give them a big 28 feet to a lovely place here, then, sir. What are you going to get on me? So I'm going to go back again, just get it up,
1: yes.
8: Namaki that the special Vijara food is Namaki Yame that you put it a vast quick recovery. About Ram and my shop exit to engage everyone to bag at the show in your batage of them.
1: Yes,
8: to engage it together. If you put in never dying, never touch of them, Kapisara. So in Nana, maybe you me were on a mission. You were given to come and meet the Gamiana food. I will be Jabo Gilgat to Will. Oh, we got a little Libra Zuta. Oh, William and Beza, Emily Levara Bonino Libo, Chiatare, Dominic Seal, Stick Travach, Chibet Caborog, where's the Lumuan you print a Chichi, Chief Gurinon, Commander Jeff, Jabal, Chiranga, Kisun, Chicab, Lady, about the Scandambros, Kirim, Malim, and the Bog as a wood, Dominic Seal, Emily Galia Soy. After a knock of Sutte, Chiabunya, Kitchen and Juro, no. Shopping up is a new one. Tajra Menu Limba Jorono, again, Berge, Sammy Jono, and Limba after. If you want a jet guru, I'm going to go to Megan and never up. One of the hope is here, Gomataja.
1: Asante Sana. Go go missing when Asante Sana. Joanna, in Limba Jip, Tolly, Joanna. Joanna. Yeah, who knew?
9: God,
1: the Nagy are that
9: me,
1: God,
9: where
1: is the Nagy? And the time going out there to have we know you
9: go to a
1: matching
9: oil. Colonel Matusing oil. Hey, Titan and
1: Bago kwe nyunjicho.
9: Amaiwa ibinda.
1: Eh.
9: Oh, bago kwe mumu.
1: Bago kwe nyunjicho ngabisa.
9: Iga kwa ni bilta na limba mili lepta kwa fikete. Kwa na kira aiswa. Niga kwa kitu maja bitu kulogi chile inji. Chepkuri ya jam chabar. Tari gina ni peta kindi ya limba chep chabas. Niku kwa mangari wangit kwa juwa nara aru. Kwa chep. Kana rei chene akime tangwa nara munga tenu kichi bile ni.
1: Chebe tenga bro. Ui, wau ke bai.
10: Sara guru.
1: Ini anu chebe tio.
10: Anu bai bai amune.
1: Ami tenaga ne bai bai kapisa. Ot ke meto abi. Ot ke meto abi. I'm not going to be able to do it. Kemeten yang kau baru kelihatan tegak amun doy mana yang kau kiki isip tegak?
10: Kau alas ni mesti jongo.
1: Abang kiki lelaki amun eska, oleh nata asis karo.
10: Hehehe.
1: Betul kan ini cikgu, ini kan mana ni? Kau baru
10: ngasih
1: yes.
10: I'm not going to be able to get a number. alejini matko sita ya alejini kito.
1: Oh, atarugwa ne? Eh, agusumi yande niyo. Ano angewe balui tukul? Kwa niko nini kuliko ne? Eh? Kwa niko nini? Acha ni waangushie hiyo. Chomo na chunde waka pesa wabalgusumi yate. Wabalgumwaldid. Inge ngwaldid.

0: Aya oronaga kwanyi bi kitamani chega kitonga na toma bi mutu status 74 ash number 1 geri lege jutu nyor chigara bene ko kelibu somo karagara ga agere jitonga naga ko inkan ki kure jen oronaga ko nyor chiga 3000 jitane kure joseph asante sana jitane kure Gladys asante javet ko ngoi misinga muga nyor chiga ginyara bene kete tile bu somo ge ngoro jita ge yes ngoro bi mutu ko nyango tamana mutu na nonyi to akwa ko nyi 20 kwani ko nini ngo nyara karaga ko nota na amecha ko no paroinda mukifikisha 30 anan go 20 komi barainda so mami tejine ke meta ngi status 74 ashe agone nyone ngu ning tege se jang wan jang ngi la me jager gitu ngana 25 se ke pe kita ke so apa ne bele go embio ame jago ne kasata ne ame kape sa inyo ya tu no se ni ale jini ni muji jenga ngore no tene ba conference ore tapsi me tan ngore ta ben facebook se ke serem ngore no tene ba facebook ora so ka be tene ke china ke ngalal tuwa status 74 ashe le metera bene kabesa. Yes, agere tena mita si meeting you touch FM hello.
1: Tumsifu Yesu Kristo ara zaran.
0: Daima na milele.
1: Kabisa, ya kuri mambo na tisi we nani.
0: Karibu sana.
1: Mira na baba memo na kagirango.
0: Mhm.
1: Aye ni nda ni ngwa tina ndiga kurone. Ta jaza mbo kitu na tienga ni za ara zaran.
0: Kongoi kabisa.
1: Awo gatun pasta na bai wore tiku kenje jeru ya tinu.
0: Ika tua pasta.
1: Apaan sahuran nama ceri mencacu keras tuguren kau eh cuci kulit tau.
0: Mhm.
1: Ata asta berlu bukulan dah agak ceri jelas lah kau ini pengen jinu.
0: Kongkoi.
1: Cuman jadi ni tamu aja Ismail lewat rangko kau ni.
0: Kongkoi missing Ismail. Hehehe. Buat tuas story nampak Ismail. Ki Ismail langga. Hehehe. Ismail langga agi sakit nanti mangan. Oh tuan apa lagi? Aya kasaire ni ngui tukulo le miagere pika pesa nyo mami jine tango ichi tukul ko ne silingi tingyo agere ka bua bikara gaga mala me jibing muta aga ko nyibing muta re de gaga ko nyibiga ta 15 jaga jenge jitana ko nyor chike ne ba nguni ko jitana kure rin lili henry ko bata jitana ki kure kipto ko ngoi missing oron jitana ki kure in sed ya kine ka ko nyor chike nyo jitana oron ni marta kine ka ko nyor chike so 20 kasi nguni Onye tua sasa ngonye 20 ngonye 20 so ameje ping mut che bwana ragara kangyo ango tabik tamani ki gojna ga tola ga mwala got kebe ago itati ko sawa ngebe ta ko in 20 ko sawa ko nyoro ga tokol 3000 ni bwate ni ko 3000 ja gi ate te tuti te aga mwala pa ji tokol ne makin gera be next 274 ash number 1 kiro manu ko stani ni sugar yat na ga lung ki chongo na le ingal ji tokol sugar ro so kumenyo nguni kumenyo rusukaru jota kubate inyo ipaishe siling tiptem chakuge anango siling susam ibuati le niko betu negararan kabisa ne kimite intariki tamanangwan ako betu negararan kabisa ne paichengi kera bini kinsoko na kinyoru ingore na otane pa nyumnyuminda yani hakuna ugumu inyo ne kichonganu tu yakete 3000 chakug ahutie kita genge inge nila kaa kiribiki nyuko tile tikete moja moja kichongana lejike abua ahutie ehe gaga utie ngalyo ne bagamanut kele kitile tiketishagin tiketishaga ko tiketishak somok ehe wewe so nyoywaga tingno to ke lagin ateswag degeshag ngateswag degeshag ngai bagoi tati amu gaga gale la nendet kapisa gatosha moywa college no gin kitile tiketishago somoge aya gachi la ko nyorabe ne chengiringe ne ro kau nyoywaga ti pas utu kau nyoywaga to eken kuno angina le mite chitna ga legend ke ngoma muaira got ke tile tike tita genga na nae gana ngoso mongu na kite sunti ke tisha kangwane koti muji ngo tume muji nyo kito ngana tike tita genga nyo chikara bene jota ke so got ko kai nyo we ke ara gara ga kite sun rapine we ke ara gara ga kite sun rapine me chunde no to ke muin oye ga som ka pesa le ka le la nendet ma sha muwa so status 74 ash ga te swak de ke shang mut ni me we ka de ga ta na ya kuomba musama ka pesa mu ka utie amwa wa ga le jo ga je ke til tike tisha gata awe ngwan ko ti muji o ti pa ti ke ta kenge ne le nyoru ti silinge le busa mo ngi ta sta ko no to na ko ti ke ta pa ngwan ko ile futa to ta to mara ine ia esa bu jo ta ile silinga ta agin down to kul si mengu ngi asa ko be ti ba nga ne ge mba ishoni ke ter ter ti ti nya so ge ri le ge ju tungu ni status 74 ash ko ga nyoi we ge ara ga ita se ta i tindai siling sa sam i ge ri le ko ti tindai siling sa sam ngi nyok ti ke ti shaka ngwan ta ti time is 4 ko 120 so i ba ishe 120 agi esa bu ke ga ta in rabine ke nyoru ngi ota ki ge ri le in rabine ke ya ne ga ira fil ki tu ngana rabine ke mi barak agen ne poche agen ne jita ne u in ran jita ne kure in ki kure ngam ki kure Benson ni Benson ko kachu tingku ni akti ke ti ta genga ko Benson no ta ka ba ishe siling dipte ma genge So igere ile kotia jungguna Benson ile 21 times 4 kwa weng maraine kukabaishi rabini chengeringen akotang rabini chukawanyo. So chutungu ni status 74 ash ni status 74 ash number 1 kwa teswak degeshek kwa teswak degeshek kwa sani ni ungu itukulo limi yato alena gear conference umayika steam conference wacha kenyo rene tienda kenyo neva mutia mutia kapano vigrani conference ama conference kona shida siyo ni mutu wata moja. Status 74 ash number 1 raga raga zitawe kenya na msimu ushagabi kemi conference status 74 ash number 1 ngoita kutati kegar yotok so giri lime jilil noto ginyur chikei 3000 times 4 yes sinyo akti kati shakangwan agina ile inyone nguni otu ito chakarabini kuki itese kete sun inyone kekunin status 74 ash number 1.

0: Ngeturi jona nebo mo di Kenya ko ngasisi eng serikali agoi magoi koyan ne ko wala tonunen wa ko eng magete alaga agam nebo kandoi kibunu kebebere ataga nebo region na ta gem chuta ko logo yega bona kabne secretary nebo public service jo fri ro ko nega ma ko le tinda region na ta gi enge go ne bara inda na bar bi wata president ne ago testa go be e gute ko sibe ko na ma kando na te nebo imani yo ko ngi president William Ruto angi ta bu sikti ta mak tip ta mak ta sabe ngalali kini ta bu bu sheke kini ta bu sikti ta mak tip ta mak ta sabe ngalali enge bu ngar ko go le mamite kim na te ta ga ta go le ne bu no ma Kenya cherongo ne mo je ko tum tum to no net na ba ma Kenya ko nga se se mar go le en ka sartan go ye ko gi go ro be e bu tum Kenya ko nga se se kan do ikke bu no ga ba rata ma ndi ma Kenya ne ba cherongo a ko mamite gel jin a ga ta go le ne gi go nyor chike e je ga kita kali ni jatuh keluarga kami yang tengok anda jika itu aja saya teman nebo kos kaling testai cita cita cefem amun kita kau tu kita kali ni jeng kuburan hati mon melir
1: John kau kalau kau juga kami yang tengok anda entah cefem

0: Touch FM.
1: Karibu sana tetu tet kuna watu na rumba. Karibu sana dadi. Enele tu kulele mikata chisu kebe tuan kiba genga mgete sae ni tone. Sae tamanakta yigo chetsi zit. Chiko sire liyep studio. Nomi tetu wa studio kwa nesusi. Chevyo se tamonge. Chevyo se nani singu mbriye tap kwa linchi gorgene kai geniko. Kwa linchi karibu sana. Gesa ko mukto ni nyo Jehova laitoriat papa en gainet ab Jesus kimachi ki lawsun kimachi ki trorin ki lawsun en tuguk tugul le ripse ta gen chomnye ngai ribe ko ngeten ko gae chemi ta ko sai seki uchu ko ngai kwanda nyo na mungo itono nwe chakai mutate choko tingari seki ga weri ga bige ne unegu laga ge benda te na laga ge tchech ko ngai Jehova amun kai mutate ko ngai Jehova mungo itono nwa no gutenwe git ko mugul ka ge bwan sike ger be tu ta ge ne uni kwanda nyo ko ngai mungo ibirure ko ngai mungo itep ko bote choko te sai seki uchu ya ga to gara te tu ti ko ngai Jehova en te tu ti ke ga testai aga onyo sike te mwanya ko stoi kyo Jehova ko nan cha meta ga set ne negen en gu ni ta ni gita bote si sike ga la ko stoi kyo kwanda nyo to ri ti aga itep ko bote chi birure che no re ta ga tukul ko ngai ogo te ne ga lu ngung ne ga ge ru ti che be tu ta bra ni si testai to no ne cha ge yue che mya chen na nge ba ga ge geta ngung si magengunga munga kisa chuto gieni kaine ni gimno ba Yesu Kristo ne giptani nyon amen. Karibu sana siga batuan ki magenge saise kiuchu saise kichege alinchi karibu sana ente tutiet kuna otel ni ba rumba.

Aya, seka gele magi kenang magi ngale, ko magai kasanye. Ole ki kolal chi teta maywe. Abulien ka so yuon, kili anta nyi kago e manga sarta na kago e. Usungu ka ningo ako sege. Kutko lije mata na ywe.

0: Alo, alo.
1: Halo.
0: Hapo ni wapi?
1: Hapo ni Kericho Tenge Chalahen.
0: Wena ito nani wewe?
1: Benson Kiplangat Mapipa.
0: Nataka kuongea na ile tatadeti Magre Chemeli.
1: Okay. Alikuwa hapa sai ngoja.
0: Hebu muita mara moja.
2: Alo.
0: Ah, wewe nani unataka?
2: Mimi ni Magre Chemeli.
0: Okay, mimi ni Mr. Tiko toka mbali sister. Habari ya watoto wangu?
2: Ah, iko sawa.
0: Usijali nimenunua kari nimepanikiwa madam. Kwa hivyo harusi yetu ni Desemba eh?
2: Wewe usiseme ni wewe Mr. D.
0: Ah, kari ipo.
2: Hapana.
0: Pesa iko madam.
2: Ai ai ai. Wewe kuja basi Desemba tuongee.

Kitane gure Sheldon eh? Sheldon nga ñor ci 100,000 100,000 ci tane gure Kibrono Kibrono nga ñor ci gasilingi secta 3,400 ci tane tane gure Kibiegon ku nga ñor ci gasilingi sec 26,000 ay pindi tane rara vinegra star 441 hash star 441 hash Star